kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indone ngathi niyanxila nje. Bathi wala la mini sohliwa mathamsa ngqama.